0: Dream Radio time. It is now 8:24.
1: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Karan

especially ngayon sa mga nagbe-breakfast, mga early person, o di kaya sa mga hardworking people natin dyan na nagtatrabaho. Even Sunday, ayan, we salute you guys for being masipag.

0: Dream Radio time. It is now 9:28.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

24 oras dahil sa epekto ng pinaigting na hanging habagat. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

Philippine Standard Time. It is now 10:23. And it's time for our dream horoscope. As of today, August 9, 2026. At sisimulan na natin to sa zodiac sign na Leo. Pinanganak July 23 hanggang August 22. Pag-ipunan ng mga bagay na gustong bilhin. Hanggat maaari ay iwasan ang paggamit ng credit card dahil magiging alipin ka nito at mahihirapan ka sa pagbabayad. Ano man ang nais gawin, tiyakin na nakahanda bago simulan. Lucky numbers mo for today is 10, 13, 17, 24 at ang color of the day ay light green. Zodiac sign naman na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. Mapapansin mo na lumalandas ang pagtatampo ng iyong minamahal. Bigyan ng prioridad ang iyong love life. Lucky numbers mo for today, Virgo, is 2, 9, 14, 30 at ang color of the day ay red. Sa zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Kung sa nagdaan ay tuto lang mga kasamahan mo sa iyong mga idea, ngayon naman suportado ka nila. Lucky numbers mo for today is 3, 7, 32, 37 at ang color of the day ay indigo. Zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Kung pagkadismaya at lungkot ang nadarama ngayon, ay kailang kaligayahan naman ang mangingibabaw. Lucky numbers mo for today is 5, 10, 25, 36 at ang color of the day ay dollar green. Sa mga zodiac sign naman na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Kung may asenso sa ibang mapapasukan kaysa sa mga trabaho mo, huwag magdalawang isip at i-push mo yan. Lucky numbers mo for today is 2, 3, 29, 37 at ang color of the day ay brown. Sa mga zodiac sign naman na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Pahalagaan ang dignidad kaysa sa salapi. May mag-aalok ng malaking halaga at panindigan ng tama. Lucky numbers mo for today ay 5, 17, 25, 36 at ang color of the day ay green. Dream Cadas, abangan ng pangalawang pangkat ng ating Dream Horoscope. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Cadas.

Philippine Standard Time. It is now 10:53 and it's time for our second batch of Dream Horoscope. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Aquarius, pinanganak January 20 hanggang Feb 18. Kumilos at ipamalas ang kakayahan at abilidad kaysa makipagtalo sa mga hindi sumasang-ayon. Lucky numbers mo for today is 3, 12, 26, 39 at the color of the day are carnelian. Sa zodiac sign naman na Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. May bulilyaso kang magagawa. Sa halip na mahiya, magpasalamat dahil pagtutuwid ito sa pagkakamali. Lucky numbers mo for today is 4, 15, 25, 37 at the color of the day ay jade green. Sa mga Aries naman, pinanganak March 21 hanggang April 19. Bago ang lahat, dapat unahin ang pag-aayos ng mga bagay na hindi ninyo na pagkakasunduan ng iyong partner. Lucky numbers mo for today, Aries is 3, 7, 36, 41 at the color of the day ay pink. Zodiac sign naman na Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. Huwag baliwalain ang kaunting problema. Pagkukulan ng panahon dahil lalaki kung papabayaan. Lucky numbers mo for today is 2, 11, 25, 36 at ang color of the day ay royal blue. Zodiac sign naman na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. Magiging magaan ang dating mga biyaya, ang dadating na biyaya at oportunidad sa buong araw mo ngayon. Lucky numbers mo for today is 6, 10, 15, 31 at ang color of the day ay emerald green. Last but not the least, zodiac sign Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Magiging mabilis ang mga pangyayari sa paligid kaya maging alerto at handa ka kung ano man ang dapat iwasan. Lucky numbers mo is 9, 12, 30, 37 at color of the day ay green. Dream Goddess ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili palang desisyon kung ito ay susundin, ito ay tinatawag na free will. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Goddess.

0: Dream Radio time. It is now 11:04.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

lang nating dream horoscope? Nako, dream ka, as it's up to you and it's your decision to make if susundin naman ninyo ang mga payo na yan. And of course, it's just a free will. Yan, tinatawag natin ang free will. Aton na decisiones, no? And marami tayong pag-uusapan, especially sa ating letter of the day. Mamaya na yan sa ating dear dream ka, teaser yan. Anyways, ang daming ganap, paraming nangyayari sa buong mundo. Grabe na yung inflation at nako, kuryente at tubig. Ano na nangyayari sa atin? Bakit naghihirap tayo sa tubig? Eh, mayaman naman tayo sa tubig. Yun ang sinasabi nila. Ay, nako, ang daming problema. Bigla na lang lumolobo. And before that, maya-maya marami pa tayong later on ay mga shoutouts and greetings naman tayo. And don't forget to send your shoutouts, greetings over our dream text lines. These numbers are 921-419-6566. DMBM is on our official Facebook fan page. It is 104.7 Dream Radio. Sikat. Ayan, yung mga hinaing ninyo, problema ninyo, pag-uusapan natin yan mamaya, no? Wala naman, mas maganda kasi yung meron kang napagsasabihan. And anyways, Dream Kada, I'll be back. But coming up next here is Some People from 1987. Only here on 104.7 Dream Radio.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
7: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin. Led John. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
8: Philippine Standard Time, it is now 12:06 at narito ang ating Dream Balita. Naglunsad ang GCash ng bagong feature na magpapalawak sa access ng insurance sa milyong-milyong Pilipino. Sa simpleng pagbili ng load sa GCash app ay makakatanggap ng libreng health insurance ang mga prepaid customer. Ang inisyatibong ito ng G-Insure, katuwang ang FPG Insurance, ay sumasailalim sa layunin ng GCash na gawing abot kamay ang financial protection sa bawat Pilipino. Sa simpleng pagbili ng prepaid load ay may kasamang dagdag na seguridad sa pamamagitan ng health coverage ng walang karagdagan gastos. Ayon kay Winsley Banget, Vice President at Group Head ng New Business ng GCash, tiniyak naman ni Renren Reyes na President and CEO of GCash Mobile Wallet Operator G-Exchange Incorporation na may sapat na pondo para sa mag-a-avail ng health insurance. Sa bawat pagbili ng load, makakatanggap ang user ng 10,000 pesos na accidental death coverage. Maaari itong maipon sa maximum na 30,000 pesos sa pamamagitan ng tatlong magkakahiwalay na load purchases. Kapag na-hospital naman, ay makakakuha rin ng income assistance na 500 kada araw bilang salary assistance sa loob ng hanggang 5 araw. Bukod dito ay maaari silang makatanggap ng hanggang 10,000 pesos na disablement benefit. Para ma-avail ang libreng in-health insurance, buksan lang ang GCash app at itap ang load. Ilagay ang inyong number at bago kumpirmahin, i-check muna ang box sa libreng insurance. Makakatanggap ka ng kumpirmasyon sa resibo gayon din sa iyong GCash app inbox. Dahil dito, mas magiging mapakipakinabang, maginhawa at rewarding ang bawat digital transaction. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercene. Magandang tanghali, Dream Kada.

But ayun. Anyways, dream kada. Ayan, sabi ni Ate Jane. Hi, Ate Jerson. Kamusta? And it's August, ghost month. Ay, nako. Alam mo, Ate Jane. Nako, marami akong sasabihin dyan. Sa August ngayong August. Nako, ito, ako lang ba? Ako lang ba? Kasi, ano, dalawang beses ko na ito na-experience, 2024 and 2025. Alam mo, naliniwala na ako sa ghost. August, ghost month. Hindi naman like literal na ghost, pero parang maraming nangyayari sa August sa akin, ha? Sa akin lang naman. It's my own experience. Hindi ko alam sa'yo. Yeah. Well, yung parang, yun, ako lang ba? Share ko lang yung experience ko nung, August, yung last 2 years ago na nangyari, no? Nagkakaroon talaga ng time na perfect ng timing. May isa kang problema na financial ng ganito. Meron ka na naman another... Tatlo sila nag-strike, no? Tapos, hindi pa natapos yun ng isang buwan

ghost ni yun. Diba? Grabe talaga yung paniniwala ko sa ghost man. And that's for me. Kung ikaw ay masaya naman nung August na yun, ay wala naman tayong problema dyan. Appear. No? Pero yung na-experience ko talaga, mini-make sure ko na ngayon na hindi talaga ako maubusan kahit 500 pesos lang. Grabe talaga, it's very challenging that 2 years ago, nalawang taon na naglabay. Ah, di ba? Tagalog, waray. Paano pumunta ka sa Manila tapos waray ka? Di ba? Funny lang yun. Ay, saan tayo makanto? Combination yun. Tagalog yun, waray. Ay, nakakaloka. But anyway, iba rin talaga pag ano, yung nature mo na yung ano, yung native tongue natin, 'di ba? Napapaghalo yung Bisaya, Waray to Tagalog, tapos Bisaya to Tagalog, no? Wala namang perfect sa mundo, especially kung nag-a-adapt pa tayo, 'di ba? At hindi pa tayo sanay. Pag familiar na, magiging fluent ka na niyan. Correct. Ganun talaga. Ano, napin ka chinichika dito. I'll be back. And for my next song, here is Falling in Love with You Tonight by Norman Solid. Only here at 104.7 Dream Radio. Sika!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

Dear Dreamcada, may 7 taong gulang akong anak na nasa grade 1 na ngayon. Tahimik siya at halos hindi nagsasalita at sobrang mahiyain. Sabi ng mister ko, normal lang daw yun at nagmana sa kanya. Pero pati ang guro ng anak ko ay nagtatanong na rin tungkol sa tunay na kalagayan niya. Dahil dyan, wala akong masabi kundi ang mga obserbasyon ko. Gusto ko sanang ipatingin sa doktor ang aming anak, pero nagagalit ang aking mister. Ang sabi niya, pinangungunahan ko raw ang development ng bata at iyon daw ay personalidad lang. Sa tuwing binabanggit ko ito, tila nasa denial pa siya. Pero para sa akin, hindi normal ang sobrang pagiging tahimik ng anak namin at ang hindi niya maipahayag ang sarili niya. Paano ko ba makukumbinsi ang mister ko na ipa-check up ang anak namin sa espesyalista? Humihingi po ako ng tulong, nagmamahal, Nanay Loleng. Well, Dream Goddess, napakinggan niyo na ang kwento ng ating letter center. So, ang ating letter center for today ay si Nanay Loleng na may anak na grade 1 ngayon. At marami siyang naobserbahan at nakikita sa kanyang anak na hindi niya maipaliwanag. Pati na rin ang guro ng kanyang anak ay tinatanong din siya kung ano nga bang kalagayan ng anak nila. Dahil ito ay sobrang tahimik daw, hindi nagsasalita at sobra daw mahiyain. At gustong ipa-check up ni Nanay Loleng ang kanyang anak, ngunit ayaw daw ng mister niya sa kadahilan ng pinangungunahan daw or wag daw aanuhin yung personal development ng bata. Well, sa mga dream goddess natin out there, ano nga bang mapapayo nyo para sa letter sender natin for today na si Nanay Loleng? At sa mga magbibigay naman ng piece of advice, you can send it to our dream text line or official Facebook fan page, and later on when I get back, of course, lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dreamcada.

from Miss Lovely. Ito naman ang sabi niya. Tama ang mister mo na hindi natin basta-basta malalagyan ng label ang personalidad ng bata. Pero gaya ng nabanggit mo, may kakaiba kang napapansin sa anak ninyo. Ang doktor lamang ang makakapagsabi kung ito ay simpleng pagiging mahiyain o may pangangailangan din para sa mas maagang intervensyon. Kung tutol naman ang mister mo, maaaring ikaw muna ang magdala sa anak ninyo sa espesyalista at mas mabuti nang maaga siyang masuri para matugunan ang anumang pangangailangan. Patuloy mo rin suportahan ang anak ninyo at unawain ang iyong asawa kahit mahirap. Makakatulong kung ipapakausap mo si Mr. sa taong kanyang iginagalang o pinagkakatiwalaan para mas maliwanagan siya sa kalagayan ng inyong anak. And that's coming from Miss Lovely. Ako naman, ito naman yung masasabi ko, no? Kung hindi pa niya nare-realize kung gaano ka worried ka sa anak mo o di kaya yun yung opinion niya, much better yung guro mismo, which is nakikita din ng guro or nawi-witness din nila kung paano siya doon sa paaralan, kung anong ginagawa niya. At the same time, dalawa na kayo na mag-encourage doon sa asawa mo na ipatingin na sa espesyalista. Kung hindi na, naiintindihan po namin kayo, Nanay Loleng. Kasi, nagki-kick in kasi yung pagiging mother natin. Kung ano yung nakikita at na-obserbaran natin sa anak, kapag alam natin hindi na normal, kapag alam natin na parang hindi na siya tama, magsisik tayo ng expert para ma-explain sa atin kung anong meron. Right? And right now, mas maganda talaga na dalawa kayo ni Mister ang magdadala doon sa espesyalista para naman maliwanagan na... Sorry, ano yan? Nakutol. Yun. So, para naman maliwanagan si Mister kung ano nga ba ang kalagayan ng anak ninyo. Okay? Mahirap kasi wala tayong assurance, especially kung firstborn natin, no? Hindi natin alam magpagiging ano bang nangyayari sa pagbabago, sa pagtatanda ng anak natin, kung may nade-develop ba sila or may progress ba or ang tawag nito, mahirap eh, no? And magkakaroon lang tayo ng assurance kapag alam natin na may expert at may kaalaman yung magsasalita sa atin, no? Yung malalaman natin dun sa mga may alam sa kalagayan ng anak ninyo. So better talaga atin na makausap mo si Mister, na mapursige mo na ipadala ninyo sa espesyalista yung anak ninyo. Kung alam mo naman sa sarili mo at napapansin na din ng ibang tao na parang hindi na normal. Okay? And all the feelings are valid, naiintindihan ka namin. At may point din naman si Mister. Pero iba na kasi, mas maganda na yung advance tayo or ano tawag nito, you know, alam na natin, no? Napa-check up na natin. Huwag na tayong pumunta dun sa sitwasyon na mag-blame tayo kasi hindi natin pina-check up, hindi kasi okay lang, or di kaya ano, huwag na natin paabutin ng ganun kasi baka hindi natin alam may condition na pala yung bata. Okay? And that's it for today. Thank you so much for that letter. And thank you so much din mga ka-Dreamcatters. Muli magbabalik si Ate Jerzyn dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dreamcatters.

0: That Time Check was brought to you by
1: Prints. We print while you wait.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220. Or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 6:04. Dream Radio.
1: Happy.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertaint. Born for happiness.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Puntripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi
4: dapat. Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin. Led John. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.

0: Dream Radio time. It is now 5:53.
1: Kidney care time.
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert or a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Dream Radio time. It is now 6:57.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. I don't know.

0: Dream Radio time. It is now 7:27. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's